ya polo ya bakali sembe mboka na mboka ya kana mikoti na ngoi neke pourquoi ti kakate ele mbuna likolo masuwa pourquoi ti kakapete ele mbuna kate bali meti panter noir

Zambe kupasa langa na yo boy, langa ni langa yo boya. Ebaleza mama mokuwa ngai, na